kaso isi sedan sedan ni ku sedan ne chi ngani na anda ni ni ne ta kwansi ne kanis ke bi ten kwansi ne kanis ta ta kunyu nda ten ta yan tu ka no as kita nen tu ka no sa nyan tu kibi kibi di inda between ni ndo kwan bi te kwansi ante domingo tu kibi ndo ka no ka na nyan no kunin da sedan yan tu no ja aba anda no ja amman nda si di iman nda ya handa kwan do ka no do britni kwan sin si kwan sin to se sa yo kwan to se danian to no ku te danta kwan no sin no kan ni si ke biten te kunini sian si ko di